Oh, bombas, kubihri Diyos, kubihri Jesus. Kain kaja, magkakahit at sinuwat. Kayo ko ay